0: kareling kula
1: mangkailing rumingkang di bumi alam dharma upura wayang ragataya pangawasa ladang lagak